0: Uyeva ke ngoku. Baba ziveze. Hey, kwatsho kwangena usisi Mavathi. Wenjenje. Wangena usisi Vathiswa. Wenjenje.
1: Molo Masikali, molo Masikali. Uthetha noVathiswa ndihleli, ndimamele Masikali, ndikumamele ndihleli nawe nakulica. Hleli nawe Masikali. Ndimamele, ndimamele imandi into nje oyidlalayo. Ndijilo last week ndathi yonke into oyidlalayo ndiyayamkela
0: Masikali. Iyi into endiyityayo sihlobo sam.
1: Ngixolisi kambethe.
0: Heyi, ndiyabulela sisi wam, ndiyabulela kakhulu, ndiyabulela. Usisi Mavathi uthi hayi nditya into oyityayo. Uthi namhla kwezi ntsuku nditya into oyityayo. Uthi futhi sitya kamnandi. And sitya kamnandi nyanisisi wam, sitya kamnandi. Mandenjenje.
2: Uleni molweni mama uJulia, siyathemba niyaphila mama uJulia.
0: Yaphila tata.
2: Enqabeleni uThixo semhle,
0: siyabulela
2: mama uJulia.
0: Nkosi yam.
2: Ngumongeze zimema apha nayizina.
0: Webhuti wam.
2: Ngumongeze nawe mama uJulia, ngumhlelo nawe.
0: Ndiyabulela tata.
2: UThixo engakuthi, ngubani nawe ongasichaza.
0: We tata mani. Nkosi yam.
2: Ndinetshomi yam eyandinqabela ke mama uJulia, okwakuthembe, thembakazi J. Wayehlala eMossel Bay, yandinqabela itshomi yam.
0: Uthemba
2: kaZijay, wayehlala eMossel Bay. Inkosi noma uJebe nosikolo uMandi lapha emsebenzini.
0: Nkosi kakhulu uButi Mongezi. Ndiyabulela kakhulu, ndiyabulela kakhulu Nkosi yam. Uba uJesu ungakuthi ngubani ongasichasayo? Kubani ongasichasayo? Akekho nangoku. Mandibheke ngumeni. Mandenjenje.